All right, another one from the KC.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Umaandar pa ba yan?
5: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang manya.
4: Bravo!
5: Vroom, vroom!
4: Bravo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: RJ's Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang manya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!

0: DJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pangsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Face tayo, ayos ang buto.
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Umaandar pa ba yan?
5: Pagsikto. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang panya.
4: Bravo!
5: Vroom, vroom!
4: Bravo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes, unang araw ng ating muling pagsasayin papawid ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasa inyo po araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At siyempre, babati po tayo sa ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At yan po ay sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Kasama po kayo sa aming matawas na panalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Naku, Lunes na naman po mga kaibigan. Simula na naman po ng tila wala nang katapusan na puro impeachment, puro politika, politika, politika na hindi na po nabibigyan ng pansin ang mga problema ng bansa, problema ng taong bayan, salip ay puro impeachment, impeachment na hindi po nating alam kung natatakot ba o hindi kung maging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte na nagdeklara na po na opisyal na kakandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit kapag ang nasa itaas po ang nagtakda, wala pong makapipigil. Ha? Wala pong makapipigil kapag ito ay itinakda ng ating dakilang lumikha tulad din po ng bawat isang kanyang nilalang. Lahat po tayo ay may itinakda na destinasyon sa ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya umasa po tayo sa ating dakilang lumikha sa lahat po ng maaaring mangyari sa ating bansa na akala po natin ay tila walang katapusan politika, mga kaibigan. Pero pabatiin muna natin ang pangiting-ngiti na tila naggaganda-gandahang lalaki na si Dom Pepot. Dom Pepot, ganda umaga.
2: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes. At si Dom Pepot ay tila maligayang maligaya sa kasalukuyan nating sitwasyon sapagkat mukhang siya ay kampante, ha? Dahil sa araw-araw ay mayroon siyang isinusubo sa kanyang bibig. Ngunit ang ating mga mahirap na mga kababayan, yung tinatawag nating the poorest among the poor, ay nababahala po sapagkat patuloy na tumataas ng tumataas ang halaga ng mga bilihin, ang presyo ng langis, hindi nating alam kung bababa o itataas bukas. Ha? Lahat po yan ay puro pagtatanong na nasa ating kaisipan. Ano ba ang magiging kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon kung ganito po ang mga umuugit ng ating pamahalaan? Na ang inaasikaso ay kung paano mabawala sa landas ang inaakala nilang balakid sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang pananatili sa kapangyarihan at sa mga pansariling interes. At yes, isa po dyan, mga kaibigan, ay yung tanong ng ating mga kababayan na bakit hindi po pinaupo si dating Senador Trillanes sa witness stand, tulad din po ni Madriaga, mga kaibigan, na sinasabi nila ay magiging star witness. Mm-hmm. Pero bakit hindi po ipinisinta si Madriaga at ngayon ay si Trillanes? Halip na itong si Trillanes ay nagpa-press conference, mga kaibigan, ano, na malaya siya sa pagsasalita, paghahayag ng kanyang mga allegation at kung ano-anong mga bintang laban sa mga Duterte, higit sa lahat lamang kay Vice President Sara Duterte, na pawang isang allegation lamang. Hindi siya umupo sa witness stand, baka natakot, umurong ang itlog, ha? Mm-hmm. Nasabi ng inyong lingkod, ay masustansya, ha? Yes. Ang itlog, kung kayo ay kakain araw-araw, hindi na tayo kailangan kumakain, uminom pa ng anumang bitamina. Pero ito, tila walang sustansya, ha? Ang itlog na umatras ni Trillanes. Sapagkat, bakit niya sinasabi na siyang umatras? Samantalang tila ang prosecution ang nagsabi na hindi na siya talagang pinaupo.
2: Mm-hmm.
0: Sa press conference, kung ano-anong mga allegasyon ng kanyang pinahayag, na pawang mga allegasyon o hearsay, dahil yung mga dokumento niya na inilatag sa kanyang press conference ay tila hindi naman po authenticated, ha? Hindi po ito legal. Wala po itong para puro lamang ito na hindi nating alam na mga dokumento na baka ginawa lamang. Ha? Mm-hmm. Sapagkat kailangan po ang dokumentong ipipresenta sa korte ay authenticated. Yeah. Pero meron na mga naging pangyayari noon pa man, ha? Ay ang mga dokumento nitong si Trillanes ay tila mga fake sapagkat hindi po ito kinilala ng AMLAC. Kung natatandaan po ninyo, may mga dokumento na ipresenta si Trillanes na hindi po ito kinilala ng AMLAC. Yeah. At kaya itong mga dokumentong napakaraming dokumento na hindi nga nating alam na kailangan po ay authenticated para masabi na ito ay totoong ebidensya. Nananalig lamang tayo, yung mga ilang napapaniwala ni Trillanes ay nananalig lamang sa puro allegation, haka-haka o hearsay, mga kaibigan, sapagkat itong si Trillanes ay kilala na natin na wento ng wento na wawenta, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya hindi po kapanipaniwala si Trillanes kahit paupuin sa witness stand sapagkat tila humahanap lamang ito ng publicity. Gusto niyang maging popular dahil tila may ambisyon ito, ha? Na tila tumakbong muli sa larangan ng politika. Pero base sa mga ilang naririnig natin, hindi na dapat bigyan pa ng pagkakataon ang tulad ni Trillanes na ang expertise ay paninira. Puro ang naririnig natin dito ay sira. Wala tayong alam na ginawa itong si Trillanes na makabubuti para sa bansa. Kung natandaan ninyo, nagkaroon na rin ng warrant of arrest itong si Trillanes, ngunit nagtago siya sa Senado. Mm. Na pinahintulutan naman ng noon ay Senate President Tito Soto.
2: Yes.
0: Yan po ay kung natatandaan ninyo ngayon, eto na naman si Trillanes, ang gugulo, gumagawa ng mga kung ano-anong mga usap, mga kung ano-anong mga bintang, allegasyon na hindi naman marahil niya kayang patunayan. Sapagkat yung kanya mga ipinipresenta na dokumento ay hindi nating alam kung authenticated o hindi. Kaya hindi po dapat paniwalaan ang mga katulad nitong si Trillanes at ito pong si Madriaga na tulad din ng mga ipinresenta niya ng mga testigo noon sapagkat kung natatandaan pa rin ninyo, itong si Trillanes ay nagpresenta na maging vice president ng noon ay kumakandidato pa lang na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ngunit tinanggihan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at doon na po nagsimula sa halos unang araw pa lamang ng pag-upo sa kapangyarihan ng ating dating Pangulong Duterte ay gumawa na ito eh. Lumikha na ito ng mga kung ano-anong aligasyon at ito naman ay dininig sa Kongreso, kung di ako nagkakamali, ha? O, na kung saan ay ipinresenta niya itong sina Las Cañas, Matubato, ha? Na hindi namang kapanipanwala. Yan, mga kaibigan. At ngayon, eto na naman siya sa pangalan ng publisidad na sinasabi nga, good or bad is publicity, mga kaibigan. Kaya, ha? Itong si Trillanes, eh dapat isa ito eh, ha? Sa makasuhan. Pero ang sinasabi ng ating mga kababayan, maaring natakot itong si Trillanes sapagkat sinabi ng depensa na ang magtatanong sa kanya ay ang magaling na si Attorney Season, ha? Attorney Season na sinasabi ay handa ako kung uupo sa witness stand si Trillanes, ako ang magko-cross exam sa kanya. Ayan, kaya umurong ang itlog, ha? Nabahag ang buntot. Ito pong si Trillanes na halata naman po natin na ito ay mahilig gumawa-gawa ng mga chismis para lamang siya ay mapag-usapan. Yan, mga kaibigan, ha?
2: Sabi nga sa press ko, walang objection dito.
0: Hawak-hawak po niya ang mikropono eh. Kaya siya po ang bida. Ha? Lahat ng kanyang aligasyon ay pasok at kasama po yung mga ilan maaring hindi nating nilalahat na maaring mga bayaran, ha? Na mga tagapagbalita na para ibalita yung mga pinasasabog ng mga wala namang sapat na ebidensyang mga aligasyon nito pong si Trillanes. At tayo po ay may pag-uulat na papasok. At ito po ay pag-uulat mula kay
2: Jong Manlapas.
0: Mula kay Jong Manlapas. Nawawala yung aking basahin mo na nga Don Pepot. Para...
2: Mula kay kasamang Jong Manlapas, Marikina LGU. Binuksan ng Marikina Animal Rescue and Shelter.
0: Kasamang okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Binuksan ng Marikina City Government nitong linggo ang Marikina Animal Rescue and Shelter, isang pasilidad na nakalaan para sa mga pag-aaruga at pagsamantalang tirahan ng mga nailigtas na aso at pusa at pagbibigay sa kanila ng wastong pangangalaga at proteksyon. Matatagpuan ang shelter sa Gil Fernando Avenue sa tapat ng City Engineering Warehouse sa Barangay Santo Niño. Isa itong FET project ni Mayor Maan Chudoro. Ayon kay Mayor Chudoro na ang pasilidad ay magsisilbing tahanan ng mga rescued na aso at pusa. Dito sila magbibigyan ng kalinga, pagkain at kinakailangang atensyon habang naghihintay na may mag-aampon sa kanila. Paniwanag ni Mayor Maan na magsisilbing no-kill shelter ang pasilidad upang matiyak na mabibigyan ng wastong pangangalaga at proteksyon ang mga nailigtas na aso at pusa. Maaring makakuha ang mga residente ng veterinary services sa pasilidad kabilang ang libreng anti-rabies vaccination araw-araw at veterinary check-up para sa kanilang mga alagang hayop. Kasabay ng pagbubukas ng shelter at pagdiriwang ng Feast of St. Francis of Assisi, ang patron ng saint ng mga hayop bilang bahagi ng Foss and Friends Festival ng Lunsod. Isinigawa rin ito kasabay ng Fantastic Marikina Car Free Sunday kung saan tampok ang community pet walk, libreng anti-rabies vaccination at pet blessing. Ako si Jong Malapas para sa DZRG Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Isunod naman natin ang pag-ulat ng ating kasama, Jojo Sikat, bagong

0: pagtugon sa pangangailangan sa pabahay ng bansa. Aniya, ang Affordable and Decent Rental Housing Incentives Act ay nagbibigay buhay sa mandato ng konstitusyon na ito ay sa pamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa pribadong sektor na mag-develop, magtayo, mag-rehabilitate at magpatakbo ng abot kaya at disenteng paupahang bahay para sa mga mahirap at low income sa nasang bayanan. Nakatakda ang panukala ng sistema para sa registration at certification ng mga kwalipikadong paupahang pabahay. Inaatasan ito ang mga provider na mag-alok ng mga unit sa rental rates na itinakda ng Department of Human Settlements and Urban Development batay sa kita ng sambahayan, umiiral na presyo ng upa sa lugar at laki ng uri at unit. Sa ilalim ng Senate Bill 2507, ang mga developer at operator ng mga kwalipikadong unit ay maaaring makatanggap ng mga sumusunod na insentibo tulad ng exemption sa value-added tax sa upa, tax incentive sa ilalim ng Republic Act No. 11534 o Corporate Recovery and Tax Incentive Enterprise Act at 25% tax credit sa gross rental income sa loob ng 5 taon. Maaari rin silang magkaroon ng access sa preferential lending terms mula sa Pag-IBIG PAN, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, kasamang risk-sharing mechanism tulad ng credit guarantees, interest subsidies at viability gap funding. Aniya ni Escudero, ang pondo para sa implementasyon ng panukala isasama sa taunang General Appropriations Act at sa spending plan ng mga kinaukulang government-owned and controlled corporations. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. At alam po ba ninyo, itong si Ilong, itong si Terry Ridon, congressman, mukhang pinupunan na tila bias daw itong si Chis Escudero. Mm-hmm. Paano magiging bias? Dahil nabubuking ka, di ba? O kaya sinasabi mo, bias dahil napupuna ka na bakit sa labas, bawal yung gag order ang ating Chis, ang ating Senate presiding officer na bawal magsalita sa labas ng Senate Court, di ba? Pero patuloy ka sa pagsasalita at pagkakalat ng mga kung ano-anong mga pahayag mo. Kaya tama lang, ha? Hindi bias po, nakikita ng taong bayan. Taong bayan ang magsasabi kung bias o hindi sa kanyang ginagawang pag-preside sa ating Senate Court, ha? Yes. Kaya itong si Ridon, na alam naman natin na kaya ito ay pinaalis ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, isa rin ito sa may kim-kim na galit sa ating Pangulo dahil inalis siya sa kanyang posisyon dahil panay ang travel, paglalakbay, nang ang ginagastos ay salapi ng taong bayan. Kaya tumigil ka na, ha? Ilong, ha? Medyo pumunta ka sa doktor, kaya isama mo na rin si Don Pepot, ha? Isama mo na rin si Don Pepot para kayong magpinsang buo, eh. Okay. At meron po tayong papasok na balita mula kay Chona Yu. Mm-hmm. Kumakalat na class suspension fake news ayon sa Malacañang. Chona Yu, ibalita mo.
2: Fake news. Ito ang naging pahayag ng Palasyo ng Malacañang sa gitna ng kumakalat sa social media na mayroong class suspension ngayong araw sa buong bansa para sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ayon sa Malacañang, walang katotohanan ang balita. Sa halip, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang sa World Teachers Day ngayong araw. Ito ay dahil sa dadalo ang Pangulo sa 2026 National Teachers Day, Teacher Ikaw Naman, na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Maging ito pong kay dating Secretary Bunoa, napupunta rin po ng ating mga kababayan. Dahil kung mayroong higit na responsable,

0: Le, dito sa ginagaw sinasabi na malawakang korupsyon sa DPWH ay ito pong si dating Secretary Bunoan. Pero sa pagkabigla nating mga mamamayan, bakit ginawa siyang state witness sa kabila nang siya ang dapat higit na managot at may responsibilidad sa katiwalayang naganap diyan po sa Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan. Ha? Kaya yan po ang ating tignan, mga kaibigan. Sapagkat kung sasabihin yung bias, wala nang higit pa sa pagiging bias doon sa mga ginagamit na tool ng ating kasalukuyang administrasyon para mapatahimik, masira, at maigupo ang kalaban sa politika. Dahil obvious at halatang halata na sinisingle out nila yung mga supporter o yung tinatawag na mga Maka Duterte. Mm-hmm. Sapagkat yung mga dapat parusahan na kasama sa kanilang tinatawag na grupo, ha? Mm-hmm. Eh bakit nananatiling malaya? Ha? Tulad lang po nitong si Senator Eric Sylvester alias Senador Erwin Tulpo, mga kaibigan. Oh. Erwin Tulpo alias Eric Sylvester, sapagkat yan po ang pangalang ginamit niya na magtangka siya na mag-apply ng citizenship sa US. Mm. Ngunit nabuking siya, kaya balik Pilipinas, mga kaibigan. At naging broadcaster, aba, naging party list congressman at ngayon, senador na. Mm. Ha? Eh, pero kung iisipin natin, eh mukhang hindi naman siya nararapat na maging senador. Una, parang tila ang mga tanong niya at wala naman siyang nakikita tayong mga performance maliban dun sa sinasabing mga project, ha, na kung saan ay binigyan siya ng mali-maletang delivery na sinasabing hindi anim kundi walo na mga dating sundalo. O yan lang po. Pero bakit bukod sa napakalaki ng tinatawag natin na halaga ng tinanggap na campaign donation ni Senator Marcoleta na wala namang record ng korupsyon, di ba? Mm. O tanging yung sinasabi nga lang na campaign donation na 75 million. Mm. Ha? Laban po sa tinanggap naman itong si Eric Sylvester na 120 million. Ha? At ang nagbigay naman kay dating senador, kay Senador Marcoleta ay mga pribadong citizen na. Hindi sila empleyado ng gobyerno kundi isang pribadong mamamayan Pilipino na naghangad lamang na tulungan si Senator Marcoleta sa kanyang kandidatura. Pero itong si Senator Erwin Tulpo ang nagbigay ay tila sinasabi na galing sa fraud na 120 million sapagkat kasama yung nag-donate sa inano ng AMLAC, Pinwis, yung pong mga bank accounts, maraming bank accounts at mga asset nito. So, hindi ba dapat investigahan yan? Hindi ba dapat kasuhan din? Yes. Dahil maliwanag po eh, galing sa fraud yung kanyang tinanggap na donation, bakit nakakalaya? At siya pa yung tinatawag natin pasimuno sa bending dalo sapagkat siya ang nagmungkahi sa Senado sa kalagitnaan ng impeachment trial na ibaba ang threshold votes sa mas mababa kaysa sa sinasabi ng ating saligang batas na all 24 Senate members, ha, ang dapat bumoto na ang equivalent po ay 16 votes.
1: Yes.
0: Maliwanag, 16 votes, pero they bend the law sa pamagitan ng kanilang ginawang resolusyon. Pero yan po ay nananatiling questionable pa.
1: Yes.
0: At yung sinasabi na pagbasura, ng petisyon ng mga nagkukwestiyon na mga depensa ay hindi po ibig sabihin tapos na ang laban. Yun po ay dahil sa maaga pa para magdesisyon ang Korte Suprema. Kaya maliwanag po mga kaibigan na tayo ay ginogoyo, na tayo ay harap-harapan, na niloloko nitong mga ilan na nasa administrasyon na tila ginagamit ang lahat ng ahensya para magtagumpay yung kanilang maruming balakin laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Eh kapag kaganito po ang labanan, nasaan yung tinatawag nating balance of power, di ba?
1: Yes.
0: Hindi po balance eh, sapagkat dahil sila ay nasa poder ng kapangyarihan, sila ay nasa posisyon. Nagagawa nila lahat para baluktutin at sirain, gibain ang oposisyon. Eh dapat po naman talaga mayroong oposisyon, di ba?
1: Yes.
0: Na
1: para, check and balance.
0: Para meron tinatawag tayong check and balance.
1: Yes.
0: Hindi po pwedeng puro mayorya, walang oposisyon, di ba?
1: Mm.
0: Kaya sa ganitong paraan nakikita natin na parang iisa lamang ang nasusunod. Kung sino ang may kapangyarihan ay siya pong nasusunod. Kaya kawawa ang mga Pilipino sa nakikita po nating kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Kaya hindi po natin dapat ituring itong mga politiko na mas mataas pa sa taong bayan, sapagkat maliwanag po ang sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanates to the people. Nasa atin po lahat ang kapangyarihan. Huwag natin silang sambahin na tila Diyos o Panginoon, ha? Kung hindi, tayo po ay maging patas, ha? Tayong mga mamamayan ay dapat mag-isip, sapagkat totoo na mahalaga na igalang natin sila bilang mga lingkod bayan. Pero nakakalimutan nila na mas mahalaga na sila ay may pananagutan.
1: Yes.
0: Na dapat ay maglingkod sila. Kaya nga ang tawag sa kanila ay public servant, na sinabi mismo ni dating Pangulong Yumaong Noynoy Aquino na kayo ang aming boss. Ha?
1: Mm-hmm.
0: O ganun din naman ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nagsabing kayo ang aming employer. So, dapat nating isipin na mga mamamayan Pilipino na mas makapangyarihan tayo kumpara dyan sa mga politiko na tila mga nag-aasal hari, mga kaibigan. So, ang ating pampapasukong ulat ay mula kay Romel Madrigal.
1: Yes.
0: Isang patay. Tama?
1: Apo,
0: isa hinahanap. 12 nakaligtas matapos tangayin ng malakas na agos ang jeepney sa Rosario, Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang pasahero natagpong patay habang patuloy ang search and rescue operation para sa isa pang missing person matapos tangayin ng malakas na agos ang isang passenger jeepney sa Rosario, Batangas. Nangyari ang insidente sa barangay Kulungan ng tangkayin tumawid sa spillway ng Paninsingin River ang jeepney na may kargang 14 na pasahero, tuluyang tinangay ng malakas na agos ang sasakyan at lumubog sa ilog. 12 pasahero nakalabas at nakarating sa mga bato bago nasagip ng mga barangay responders. Agad din silang sinuri ng mga medical personnel ng Philippine Coast Guard. Matapos pansamantalang ihintong operasyon dahil sa madilim na paligid at mapanganib na kondisyon, muling ipinagpatuloy ang paghahanap dakong alas 7 ng umaga nitong Oktubre 4. Pasado ikawalo ng umaga, nakita ng mga Coast Guard divers at drone operators ang katawan ng isa sa dalawang nawawala may 3 kilometro mula sa lugar ng insidente. Patuloy naman ang paghahanap kay Rene Lesitona, 44 na taong gulang, residente ng Taysan, Batangas, katuwang ng Coast Guard MDR Remo Rosario, Philippine Army, PNP at BFP sa patuloy na operasyon. Pinag-iingat naman ng mga residente sa gilid at downstream ng Paninsingen River at hinihikayat na agad i-report ang anumang makikitang maaaring makatulong sa search operation. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ang ating kasamang Jong Manlapas, may pag-uulat, Vice President Sara Duterte, nakibahagi sa Civil Service Month Celebration sa Camarines Norte. Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Nakibahagi si Vice President Sara Duterte sa Civil Service Month Celebration ng lokal na pamahalaan ng Santa Elena, Camarines Norte nitong mga nakaraang linggo. Binigyan din ni Duterte na mahalaga ang selebrasyon ni lamang bilang paggunita sa pagkatatag ng Civil Service Commission noong taong September 19, 1900, kundi bilang pagkilala rin sa dedikasyong integridad at kausayan ng mga lingkod bayan. Ayon sa Vice Presidente, isang pribilehiyo ang mga paglingkod sa bansa kaya dapat suklian ng mga kawanin ng pamahalaan ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila sa umagitan ng tapat at mahusay na serbisyo. Hinimok niya mga lingkod bayan na maging mga Diyos, mga tao, makalikasan at mga bansa. Binati rin niya lahat ng kawanin ng pamahalaan sa pagdiriwang ng National Civil Service Month. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Jojo Sikat. Epekto ng Super El Nino may iwasan kapag maagang magplano ang gobyerno, ayon kay Senator Erwin Tulpo, mga kaibigan. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Naniniwala si Senador Erwin Tulpo na maiwasan ang magiging epekto ng nagbabantang Super El Nino sa pamagitan ng maagang pagpaplano at nakalaang pondo. Kaugnay nito, nagbabala si Senator Erwin, Chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa magiging epekto ng Super El Nino na matinding tagtuyot, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkalugi ng kabuhayan kung hindi ito agad paghahandaan ng gobyerno. Ayon nga sa datos ng Department of Agriculture na nagpapakita na ang 6.87 bilyon pinsala sa agrikultura na nakakaapekto sa 223,240 na magsasaka noong September 26, 2026. Kaya't ayon sa senador, wala ng oras na dapat aksayin upang mabawasan ang posibleng pinsala. Piginit ni Senator Erwin na huwag nang hintayin maging abo ang mga sakahan, matuyo mga gripo at umandusay mga kababayan dahil sa init bago kumilos sa paghahanap ng solusyon. Bagamat kinikilala ng senador ang El Nino Task Force ng administrasyon, binigyan pansin niya na ang atensyon ng pamahalaan ay dapat lumampas sa proteksyon lamang ng mga magsasaka at patubig sa mga sakahan. Dahil dito, formal na inilapit Tulpo ang usapin sa Senado kung saan ito ay isinangguni sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth Ad hoc committee at ang naturang special committee ay binuo ng mataas sa kapulungan upang tugunan ang pagbagal na ekonomiya ng Pilipinas, ang pagtas ng gastusin ng pamumuhay at yung paghina nga ng kakayanang bumili ng mga mamayan. Binigyan din ni Senator Erwin Tulpo na hindi niya layuning manakot kundi tinitiyak lamang niya na may malinaw na gabay at plano upang maging handa ang bawat Pilipino sa anuman pinakamalalang sitwasyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ang aabangan po natin, mga kaibigan, ay ito pong drama ni dating Speaker Martin Romualdez na sinasabi na di umano ay nakakulong na sa Payatas Jail, mga kaibigan. Ang atin pong isa ring aabangan ay ito pong si Saldico na sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla at maging ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla na alam na nila ang kinaroroonan na lugar, eksaktong lugar na nisaldi ko. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, alam pala ninyo kung nasaan na o kung saan naroroon itong si dating Appropriation Committee Chairman Saldi ko, bakit hindi pa ninyo hinuhuli? Ano pa ang hinahantay ninyo? Diba? Pupunta kayo sa France. Wala naman dun sa France, diba? Dahil ang nandun ay ito pong si Senadora Lauren Legarda at ang kanyang anak, diba? Na si Congressman Lebiste, na pilit nilang ginagawan din ng kaso, ha? Yes. Itong si Congressman Lebiste at itong si Lauren Legarda, dahil dito po sa tinatawag na yung naimbento ni Lebiste, ni Congressman Solar.
1: Ayan, Ghost Electricity, sabi nila. 10 billion.
0: Yan, mga kaibigan, ha? Yan po. Puro allegation di ba? Yes. Kung yan po ay walang katotohanan, bakit ito napinayagan, di ba? Bakit ito pinayagan at yung pera, di ba, na sinasabi nila, yung pala ay pinagbilhan naman nung kanyang share.
1: Yes.
0: Yan. So, nakikita natin.
1: Public money ron kaya paano magiging plunder yun?
0: Kaya nakikita natin na puro plunder ang mga ikinakaso sa kalaban sa politika. Pero yung mga kakampi, ha? Hindi ito kakamping, ha? Mapadilawan ka, makakamping ka, ha? Mapapula ka, mapakaliwa ka. Bakit hindi nila inuusig? Bakit hindi nila kinakasuhan? At sa halip, malayang malaya at sila yung mga taga-usig pang kasama sa prosecution, di ba?
1: Yes.
0: Kaya halata kayo kung gagawa kayo ng script tulad ng kay Trillanes, palso po ha? May sablay, dahil nga nahalata ng taong bayan.
1: Yes.
0: Na may kinikilingan, may tinititigan, may kinakampihan kayo na mga nasa administrasyon. Yung alam ninyo na magiging balakid, alam ninyo na magiging hadlang sa inyong mga ambisyon at pansariling interes, wala kayong alam na gawin kundi kakasuhan. I-invento kayo ng kaso. Ang lagi na i-invento nyo, puro plunder. Dahil yung plunder, walang piyansa.
1: Yeah.
0: Pero bakit nga si dating Senador Bong Revilla ay nakapagpiyansa? At ito naman si Senador Rodante Marculeta, nagpapiyansa, pero bakit ayaw pa rin ninyong palabasin at nananatili sa loob ng kulungan? Diba? Nakapagpiyansa na si Defensor Senator Marculeta at yung dalawang kasama na nagbigay din ng campaign donation kay Marculeta. Sus Mariano, tutulong ka lang, makukulong ka pa.
1: Supporter ka lang
0: Saan ka humahanap? Only in the Philippines ang mga nangyayari ngayon na laging only in the Philippines. Kaya yan po ang ating aabangan. Kung alam ninyo kung nasaan na po itong si dating Appropriation Committee Chairman Saldi ko, bakit hindi pa ninyo hulihin? Samantalang sa latest video nitong si Saldi ko na nag-viral sa social media, sinasabi na ang talagang mastermind ay ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. D. Umano, at si dating Speaker Martin Romualdez, at siya ay tagasunod lang. O kung baga, parang aso o tuta na sumusunod lang sa sutsot ng kanyang master. Diba?
1: Yes.
0: Po ang nakikita natin na nangyayari, hindi naman po bobo tanga ang mga Pilipino para hindi po nila malaman at makita kung ano na po ang nangyayari. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, wag nating ituring na parang mas mataas pa sa atin itong mga politiko sapagkat sila ay sinasabi nga na public servant. Tayo ang amo. Kaya dapat tayo ang masunod. Kaya dapat tayong tumindig, manindigan, magsalita. ng naayon sa ating saligang batas at sabihin kung ano yung ating hinaing. Pero ang problema, hindi nga nangyayari sapagkat sa tulong ng ating mga kapulisan, nagagawa nila na harangan, hadlangan yung pagsasatinig ng ating mga kababayan na hindi na makatiis dahil sa hirap na pinapasan, sa sakripisyong nangyayari sa kanilang buhay, na hindi na nila halos magawang kumain, hindi na sila makapagpagamot, at marami pang mga bagay na naipagkakait ng ating pamahalaan o ng kasalukuyang administrasyon dahil sa kakulangan sa pansin sa mga pangunahing problema ng taong bayan at salit nakatutok sila kung paano mawawala sa landas nila si Sara Duterte at mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Yan ang nakikita natin. Yun po ang kanilang unang-unang parang tila goal, ha? Na yeah. Dapat mawala si Vice President Sara Duterte at yung kanyang mga supporter ay mapigilan, mahadlangan sa patuloy na pagsuporta kay Vice President Sara Duterte nang sa ganon ay maiwang nag-iisa ang Vice President. Inuna nga nila eh, si dating mm-hmm. Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi mismo ng ng ilan na nasa ICC na labag sa batas ng Rome Statute, eh labag din sa batas ng Pilipinas sapagkat sinasabi po na kailangan idaan muna sa local court, sa ating korte dito sa Pilipinas at kung di nila kaya at saka lang pwede nilang ipadala sa ICC. Pero ang nangyari po ay tila kidnap na sa pilitang pinadala, dinala nila sa pangunan nitong si Torre na ngayon ay tila nahihilo, nangangamba, natatakot dahil baka siya isa sa dumating na sa pagdating ng panahon na humimas ng rehas na bakal. Sapagkat meron siyang kasalanan eh, di ba? O, pananagutan niya yan dahil humihingi ng abogado, hindi niya pinagbigyan. Humihingi ng kamag-anak, hindi niya pinagbigyan. Pinaalis niya pa sa halip yung anak, di ba? At saka yung live-in partner na si Hanilet. Pinaalis pa nila, di ba? At dinala sa Billamore Airways at doon nag-iintay yung aeroplano na di umano ay binayaran ng executive department, di ba? So sino ba yung nasa executive department? Don Pepo, tutel, sagot ka naman ang sagot. Sino ba?
1: Example eh. Sabi nga ni
0: ang sinasabi ko, ang tanong ko sa'yo, sino ang nasa executive department?
1: Eh, Pangulong Bongbong Marcos ang
0: naroon. Yan. Ang tanong, sabi nga sa korte, pag sinabi sa'yo yes or no, yes or no lang ang isasagot. Ang tanong ko sa'yo, sino ba ang nasa executive department? So, maliwanag, sinabi mo, Bongbong Marcos Jr. ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Pero hindi natin sinasabi po
1: na siya.
0: Ang nagbayad ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Ayon kay Secretary John Vic yan.
0: Yan mga kaibigan. At ayon pa rin kay John Vic, DIRG Secretary John Vic Remulla.
1: Binawi lang niya eh. Lima core group. Sabi niya naman na core group.
0: Nagplano ha. Lima silang nagplano sa pagpapaalis o pagpapakidnap kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At ito ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., magkapatid na Remulla, Gibo Teodoro, at yung dating general, sino ba yung dating general?
1: Sa National Security.
0: Dating general yan eh.
1: General.
0: Na naging security advisor, ang Anyo.
1: Anyo, yan.
0: Yan. Eh ako, matandang di hamak dito, inaanak ko nga lang to sa kasal eh, pero mas bukang makakalimutin pa sa inyong lingkod. Meron tayong pag-uulat na papasok mula kay Chona Yu, solar-powered irrigation palalakasin ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
5: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang solar-powered irrigation sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, Nais kasi ni Pangulong Marcos na maibaba ang gastos ng mga magsasaka, mapalakas ang food security at gawing moderno ang mga irigasyon. Ayon kay Recto, sa ilalim ng Solar Powered Pump Irrigation Program o SPIP ng National Irrigation Administration, target ni Pangulong Marcos na magkaroon ng 10,000 sites sa buong bansa pagsapit ng taong 2030. Sa kasalukuyan, nasa 4,000 SPIP ang gumagana sa 43 probinsya. Sa naturang bilang, 2,147 ang nasa Luzon, 1,100 sa Visayas at 787 sa Mindanao. Mahigpita niya ang bilin ni Pangulong Marcos na tiyakin na may maaasahang patubid ang mga magsasaka nang hindi nauubos ang kanilang kita sa gasto sa pagtubig sa patubig. Sabi ni Recto, habang tumitindi ang epekto ng pagbabago ng panahon, magtatayo ang pamahalaan ng mga sistemang maaasahan sa panahon ng tagtuyot, matibay sa panahon ng sakuna at tunay na nagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ilalim ng NIA Vision 2030 Roadmap, nasa 10,000 sites ang ipagagawa kung saan inaasahang makikinabang ang may 2 milyong magsasaka. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Sunod naman po natin ang pag-ulat ng ating kasama, Romel Madrigal. Cellphone na umano'y ginamit sa bomb threat, tinukoy ng pulisya sa Alitagtag, Batangas. Batangas yun eh. Mm-hmm. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang cellphone ang sinasabing ginamit sa pagpapadala ng bomb threat ang nasamsam ng mga otoridad at agad itong sumailalim sa digital examination para matukoy ang pinagmulan ng banta sa Alitagtag, Batangas. Nakuhang isang Great Techno Common cellphone na may talk and text SIM card sa isinagawang search operation sa barangay na pinangunahan ng Limerick Municipal Police Station ng operasyon. Katuwang Regional Anti-Cybercrime Unit 4A, Batangas Provincial Cyber Response Team at Alitagtag Municipal Police Station. Isinagawa ang paghahalughog batay sa search warrant na nilabas ng Regional Trial Court Branch 2 sa Batangas City laban sa isang individual na kinilala na alias Ivan. Ayon sa pulisya, isinailalim agad sa on-site digital examination na nakumpiskang cellphone kung saan lumitaw umano na ginamit ang device sa pagpapadala ng bomb threat. Kaugnay nito, iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa anti-bomb threat law, grave threats at alarms and scandals kasama mga provisyon ng Cybercrime Prevention Act. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura, walang bomb threat na dapat baliwalain lalo na kung ginagamit ang digital platforms para maghasik ng takot at kaguluhan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pananagutan sa pagpapakalat ng banta. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manla, Romel Madrigal. Isunod naman natin ang pag-uulat ng ating kasamang Jong Manlapas, Vice President Sara Duterte. Nangamusta sa mga kababayan sa Cagayan de Oro. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Nangamusta si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kababayan sa Cagayan de Oro City matapos siyang makabalik sa lungsod nitong mga nakarang buwan. Sa kanyang payag, sinabi ni Duterte na nakipagkwentuhan siya sa mga residente at napag-usapan kung paano mas may papaabot ng Office of the Vice President ang serbisyo nito sa mas marami pang Pilipino. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa mainit na pagtanggap at patuloy na suporta sa kanya at sa mga programa ng OPP. Sa uli, inikayat niya mga Pilipino na patuloy na mahalin ang bansa para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ang sinasabi po natin, mga kaibigan, ha, marami pa tayong aabangan hanggat hindi po nila nai-impeach ang ating Pangulong, ang ating Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Pero ang akin po sinasabi, nasa langit, pag ang dakilang lumikha ang nagdikta, walang pwedeng pumigil.
1: Yes.
0: Kung ang destiny ni Vice President Sara Duterte ay maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, walang makapipigil. Pero, sabi nga, kung inyo mang magawan ng paraan na ito ay mapigil, darating din ang panahon na lahat ng yan ay inyong pagbabayaran. Sapagkat, hindi lamang batas ng tao ang inyong nilabag, kundi maging ang batas ng Diyos.
1: Yes.
0: Diba? Pero pag batas ng Diyos, mahihirapan kayo talaga na ito ay gibain, na ito ay inyong malabag, sapagkat ang Diyos
1: walang bending dalo
0: doon, makapangyarihan sa lahat, mga kaibigan.
1: Diyos ng hustisya.
0: Kaya, yan po, mga kaibigan, ha? Eh, Diyos ka ng Diyos ng hustisya, pinagagawa kita ng, ng araw-araw nating sasabihin na, ang tawag dyan, praise ng ano?
1: Mga versikulo.
0: O, mga versikulo na yan. Versikulo 2, versikulo 3, ha? Eh, hanggang ngayon, Don Pepot. Sige, mga kaibigan, kasi po naniniwala ako eh, na isa rin po sa guidance nating mga mamamayan, ang salita at pahayag ng ating dakilang lumikha. Sapagkat dyan po tayo dapat magbase sa ating pamumuhay sa mundong ibabaw.
1: Yeah.
0: Kaya yan po ang pagkukulang eh, na ginagawa ng ating mga kaparian, ng ating mga pastor, ha, na nagsasabing sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero ang kanilang mga ginagawa ay balintuna. Ganon din ang ating mga kaparian, sapagkat sinasabi nga na lahat po ay may limitasyon. Kaya dapat maniwala tayo mismo sa ating mga sarili na sumunod sa sa sinasabi ng ating banal na aklat,
1: yes,
0: na pahayag ng ating dakilang lumikha. Pero kuminsan,
1: ang
0: banal na aklat, yung mga Biblia yung tinatawag, ginagamit din ng mga ano yun, ng mga reliyon eh, batay sa kanilang mga gusto.
1: Yes.
0: Kaya, yung pong ating paniniwala, dahil binigyan tayo lahat ng Diyos, ng lahat ng kanyang nilikha, binigyan po ng Diyos ng kaisipan, ng talino, lamang may kanya-kanyang antas. Pero kung tayo binigyan ng sapat na talino, gamitin po natin ito sa tama.
1: Yes.
0: Sapagkat sa tama, tayo dapat mabuhay at manalig sa ating dakilang lumikha, sapagkat siya lamang ang tanging may kapangyarihan sa lahat ng bagay na nilikha niya sa mundong ibabaw. Ayan, kaya huwag tayo nagpapapaniwala, ha? Sa mga ilan dyan na akala mo tunay na parang mga santong hindi makabasag pinggan. Diba? Tulad ni Don Pepot, kung titignan mo si Don Pepot. Pero lahat po tayo ay binigyan ng hangganan.
1: Yes.
0: Meron po tayong limitasyon. Meron mga taong madaling mahikayat ng tukso. Diba? O lalo na kapag salapi. Dahil ngayon tila ang nakikita natin ay tila Diyos po ang kanilang dini, tila salapi tila ang kanilang dinong Diyos. Ayan, wala nang halaga sa kanila ang kagustuhan ng ating dakilang lumikha na mabuhay tayo ng tama. Yung mga politiko, matagal na po yung pinakukuluan yung kanilang mga kung totoo yung sinasabi na may kumukulong kawan ng langis. At doon inihuhulog yung mga kaluluwa, ha? Ng mga taong nagkakasala sa mundong ibabaw. Eh, baka yung mga politiko na yan, eh, baka yung kaluluwa nila ay nasa impyerno na at pinakukuluan na sa kawan ng langis. Di ba ganon? Pepot, eh,
1: yes,
0: ikaw yung ano eh.
1: Handay na ng pag-arap sa Panginoon para sa kanilang pagsusulit sa Diyos. Lahat tayo magsusulit sa Diyos eh.
0: Kaya, dapat, sino nga ba yung pinuno ng ano? El Shaddai. Eh, dapat paturuan ho itong si Don Pepot ng husto, sa mga salita at pahayag ng Diyos. Ayan. Para nang sa ganun ay mai-impart naman niya ito, maibahagi sa ating mga kababayan. Gamitin po natin ang ibinigay sa ating instrumento ng Diyos para ikalat po natin ang kabutihan ayon sa pahayag ng ating dakilang lumikha.
1: Amen.
0: At hindi po ginagamit natin, ha, itong tinatawag natin na sagradong himpapawid.
1: Yes.
0: Ah, na para ito ay mag-ikondisyon ang kaisipan ng ating mga kababayan sa tama. Ha? Ikondisyon natin ang kaisipan ng ating mga kababayan sa mga pahayag na bilang patnubay sa ating mga naliligaw na mga kababayan.
1: Amen.
0: At dahil sa politika, marami po ang naliligaw sa katotohanan. At tayo po ay magbibigay ng paalala at pagkatapos po ay magbabasa tayo ng ating ng inyong mga mensahe at sasabihin din po ni Dom Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe sa mga hindi pa po nakapagpapadala ng mensahe. Paalala po ng inyong lingkod, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si James Gojo alias Dom Pepot, kuminsan po ay Boy Atrasado, pinsan po kuminsan ni Kim Jong-un, pinsan din ngayon ni Senate President Win Gatchalian. Di ba? Sa susunod po, baka maging pinsan naman ito ay si Terry Ridon. Dahil may pagkakawid po sila. Bakit mo tinatakpan? Yan ang asset mo. Yan ang inibig sa'yo ni, di ba? Ng iyong may bahay, di ba? Yung iyong ilong. Yan ang nagustuhan niya. Di ba, Benny? Yan ang nagustuhan sa'yo. Kaya, don't be ashamed.
1: Kung malaki man.
0: Kung malaki man ang iyong ilong, katangian yan. Pero alam niyo po, mga kaibigan, may direktiba ang ating acting Chief Justice Leonen, ha? Na hindi dapat makipagsabwatan ang court sa court justices, judges, ha?
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan, hindi dapat makipagsabwatan ang mga court judges at yung ating mga justices at mga judges.
1: Yes.
0: Yan. Kasi nga, napagdududahan eh, na tila kasama sila sa mga nasagasaan ng maleta, yung mga ilang judge, yung mga ilang justices, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan. Kaya,
1: kung may alam tayo, pwede i-report sa kanila para damaksin nila.
0: Yan ang sinasabi po ni Acting Chief Justice Loren. Mukhang itong ating magiging bagong Chief Justice kung sakali. Ha?
1: Yes.
0: Ba, may ano pa ho yan, may question mark pa kasi acting pa lang. Kapag ikaw ay masunurin, baka tuloy-tuloy. Ngayon, kung hindi ka susunod sa mga kapricho at hiling, baka hindi ka na matuloy. Ganun po yan, mga kaibigan. Dahil sa nakikita natin laro po nila ngayon eh, di ba? Nakita mo si Boying Remulla, ginawan DOJ Secretary.
1: Hindi pa nga tapos eh.
0: Hindi pa tapos, biglang tumalon sa pagiging ombudsman dahil sobrang masunuring aso, ha? Ito pong si Secretary Remulla, ha? Kahit masabihin natin yung mga viral sa mga social media na mga usap-usapan na hindi man totoo, pero alam mo, kuminsan parang yun ang totoong nangyayari kasi, di ba? Ang inuubos ninyo, pinatatahimik, ay yung mga nasa minority na halos wala na eh.
1: Yes.
0: Isusunod
1: yung may kaso eh.
0: Cayetano, sinampahan na ng kaso si Cayetano, Loren Legarda, babaliktad na. O eh, sino pa ang matitira dyan? Si Robin Padilla,
1: kipanan
0: nyo. Sino pa? Si Amy Marcos na lang yata ang wala pang kaso eh. Ha? O pero si Senadora Amy Marcos ang sige ang dada, ha? Sige ang bulgar ng mga nakukuha niya ng mga ilang impormasyon, di ba? Pero bakit siya walang kaso?
1: Yes.
0: Di ba?
1: Dapat
0: lahatin nyo na. Ubusin na ninyo lahat. Di ba? At kayo na lamang ang matira dahil parang yun ang gusto ninyong ano yun, gawin, di ba?
1: Lalo mo nga ba denominator, no? Hindi na lang 14 yun, baka 10 na lang.
0: si Go, meron din si Go, di ba?
1: Si Go,
0: si ICC naman. Si
1: pending ICC.
0: Sino pa yung isa? Meron pa. Si Go.
1: Si Bilyar, magkapatid na Bilyar.
0: Si Camille. Meron, baka kasuan din niya. Wala nang matitira. Sus Mariano, garapong walang asukal, oh. Sige, Don Pepot.
1: Opo, sa mga tatawag po, pakilista po yung bilang telepono para bukas po. Sa paglalive po, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisert po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandito TV. Narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nakayan po inyo pala ng tunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan sa Facebook. Dyan yung po ipadala yung mensahe sa Facebook. At sa YouTube, ang padala rin kami sa inyo at babasahin po namin Tita Carmen ang lahat po ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Ay, naku, Don Pepot. Oo. Mm-hmm. Eh, magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe para aming mabasa lahat. Dahil kuminsan late na po yung ibang mga mensahe ninyo kaya hindi namin nababasa.
1: Late
0: o kaya, ngayon pa lang, padala na po kayo. Ha?
1: Mm.
0: So, Don Pepot, itong mga nangyayari ngayon na nakikita natin, naririnig natin, ha? Na tila parang synchronized lahat eh. Parang scripted, di ba? Yes. Dahil parang ang kilos ng bawat isa ay tumutugon sa script. Sino kaya ang script writer nila? Sablay kuminsan eh, di ba? Yes. Dahil ang mga pahayag, kuminsan, iba-iba.
1: Mm-hmm.
0: Taliwas sa mga pahayag ng isa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. At saka,
1: magagay yung director.
0: Maging yung mga kilos, ha? Sablay din kuminsan, di ba?
1: Yes.
0: Kaya napupunan sila ng taong bayan. Naakala nila na noon pa man, hindi kumikibo ang taong bayan. Kaya nangyari po ang lahat ng ito dahil hindi kumikibo ang taong bayan maging noong una pa man. Ngayon na lamang tumatayo at naninindigan ang ating maraming mga kababayan dahil sobra, sobra ang korupsyon na umabot sa 1.1 trillion bukod pa sa iba't ibang mga korupsyon, di ba?
1: Yes. Oh,
0: so, diyan nakikita natin na ang ating mga kababayan ay napuno na. Nasabi nga, kapag puno na ang salop, anong gagawin?
1: Kinakalos na.
0: Kinakalos. Oh, yes. So,
1: abangan din natin, Tita Carmen, mamaya, reaksyon ni Presiding Officer Sudero dahil sa mga pahayag ni Tellanes laban sa kanya na may pabanta-bantapan na paalala. Reminder, may plunder case ka.
0: Kahit pa anong sabihin nito si Trillanes, Dong Pepot, hindi na babahala ang taong bayan. Dahil yung mga wento nga niya, wawenta. At maging si Senator Chis Escudero, hindi rin nababahala dahil may kaso nga siyang plunder, pero kailangan dumaan muna yan sa korte at patunayan nila. Madaling magbintang eh. Ang mahirap ay kung paano mapapatunayan. Katulad nga ng sinasabi, may mga hawak ka bang ebidensya? Puro ngaw-ngaw lang itong si Trillanes, puro dada. Para din itong si Don Pepot eh. Kuminsan nagsasalita, kuminsan hindi. Pero si Trillanes, todo naman. Todo po yan. Ha? Parang pag binuksan mo, ay nako, hanggat di mo sinasara, tuloy-tuloy po ang ang ngawa, ngawa eh, ha? Puro ngawa, pero wala namang sagawa. Diba? Kung natatandaan po ninyo sa panahon noon ng ginawa nilang po sa Manila Peninsula, hindi ba pinitsiraan siya sa sinturera, sa sinturon, diba? Pinawakan siya ni General Barrios.
1: Barrios, oo.
0: Ano nangyari? Meron ba siyang nagawa? Di ba doon siya nakulong? O nang manalo lang si Noynoy Aquino, saka siya pinalabas.
1: Yes.
0: Kaya, sobra ding ano to, parang asong ulol sa pagsunod kay Noynoy Aquino. Na ngayon, ay dito naman sa kasalukuyang administrasyon na tila nasagasaan din na sinas ng maleta dahil yung sinasabi na ano ba yan, 2 million dollars, di ba? Na ibinigay para sa mga ICC staff na naririto noon. Pinapalit pa nila ng piso, 112 million ang kinalabasan. At hindi nating alam kung lahat ng iyon ay napunta sa mga taga-ICC, di ba?
1: Yes.
0: Kasi nagtatanong din ang taong bayan, sino ang sumusuporta kay Trillanes, samantalang ang pension lang nito ay sinasabi hindi umano ay 60,000. Sa kanyang mga ginawang pagkampanya, sa kanyang mga ginagawang mga pagkilos, siyang press conference, hindi pwedeng ginagastos, di ba? So, saan kumukuha o sino ang supporter nitong si Trillanes? Sino ang nagbibigay sa kanya ng salapi o saan siya kumukuha ng salapi para makakilos at maisagawa yung tinatawag na black propaganda. Di ba? So, mayroon po tayong pag-uulat na naman na papasok. Ha? Sino ba itong ating masipag na mga tagapag-ulat? Talagang masisipag eh. Yes. Ito po
1: mula si, kay kasamang Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat, may warrant sa Sandigan Bayan na harang sa NAIA ba? Patungong LA, California, USA. Ito ba? Ha?
1: Pero yung isa, mas nauna yung isa, yung 2000 social pension.
0: Teka. Yung kay Jojo Sikat. Jojo Sikat. 2000 social pension sa mga mahirap na senior citizen. Diyos Mar Joseph, yung 10,000 pinangako nga ni... wala eh. Ha? ni Senator Ejercito. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Nagsumiti si Senator Joseph Victor Ejercito ng panukalang batas sa naglalaing doble ng kasalukuyang buwan ng social pension para sa mga mahirap na senior citizen mula sa 1,000 patungong 2,000 piso para mabigyan sila ng higit na pinansyal na ginawa sa harap ng patuloy na pagtaas sa mga gastusin at bilihin. Layunin nga ng Senate Bill No. 2522 na Ejercito na amyenda ng Republic Act No. 11916 na nagtakda sa buwan ng social pension sa 1,000 upang matugunan ng patuloy na pagtaas sa presyo ng pagkain, maintenance medicine, servisyong pangkalusugan at iba pang bayarin kasabay ng patuloy na pagdaming ng mga senior citizens na ayon sa 2024 census of population ng Philippine Statistics Authority nasa isa sa bawat 10 Pilipino. At iginiters ito, nagkapatiyakin na pamahalaan na nakasasabay ang social protection system sa nagbabagong pangangailangan ng mga nakakatanda. Sa ilalim ng Senate Bill 2522, palalawakin ang mga depenisyon ng isang indigent senior citizen upang maisama mga nakakatandang Pilipinong walang pensyon o permanenteng pinagkukunan ng kita. Gayun din ang mga tumatanggap ng pensyon, kompensasyon o financial assistance na hindi lalampas sa 10,000 piso kada buwan batay sa pagtukoy nga ng DSWD. Aalisin din ng panukalang batas ang kasalukuyang requirement na kailangan mahina ang pangangatawan, may karamdaman o may kapansanan ang isang maralitang senior citizen upang maging kwalipikado sa social pension. Inaatasan din ito ang DSWD alinsunod sa pag-aproba ng Department of Budget and Management at sa konsultasyon sa mga stakeholders na ripasuhin at kung kinakailangan na i-adjust ang social pension kada 2 taon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Hindi ho yan eh, ha?

0: Yata, eh, huwag kang magsabi ng yata, ha?
1: Yata,
0: O,
1: o,
0: sige.
1: 500, dati kasi 500, sabi 1,000
0: Pa, eh, kasi po, may mga nagsasabi na sila ay 1,000. Pero may mga, kami dito sa Manila, dahil senior citizen
1: 500.
0: po ako, at sa wakas, ha, nakakatanggap na po
1: na
0: tayo, simula pa dun sa, yung isang chairman na umalis na, dahil tapos na ang kanyang termino, at ngayon ay may bagong barangay chairman, si si
1: Haling.
0: Barangay Chairman Ariel Haling. Meron kasi ako mga babatiin
1: nasa
0: mga,
1: listahan ka na ngayon, Tita Carmen, ng mga
0: sa awa ng
1: tumatanggap.
0: Panginoon,
1: Dati
0: nasama
1: wala.
0: Na, oh, dati wala po. Ngayon nasama
1: Walang
0: na po
1: ayuda.
0: Tayo. Oh, eh. Okay lang naman kung ito'y
1: mapupunta
0: talaga
1: sa
0: kamay ng ibang mga
1: nangangailangan. Yes.
0: Pero ang problema, eh, sinasabi sa mga barangay kupitan na pupunta daw,
1: yan ang masaklap.
0: Yung iba. Oh, kaya, dalawa po ang barangay natin. Ha? Isang barangay kapitan, isang barangay kupitan. Ayan, mga, ang susunod po natin na magbabalita ay si
1: Jong Manlapas.
0: Jong Manlapas, prosecutor. Naku, at Representative Ridon. Giniit na ang dokumentong halagang ebidensya sa nag-explain wealth ni Vice President Sara Duterte. Ha? O, ano ba yung mga dokumento nyo? Ha? Yan ba ay galing mismo sa bangko? Authenticated ba yung mga inyong mga dokumento? O baka yan naman ay dokumento na naman na katulad na isinabit ni Trillanes noon, di ba? Na hindi naman pala authenticated at ikinaila ng AMLAC. Yan, mga kaibigan. So, ibalita mo, Jong Manlapas.
2: Binigyan din ni House Prosecutor Terry Ridon ng Bicol Saro Party List ang alagahan ng documentary evidence sa Article 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa muling unexplained wealth. Ayon kay Ridon, hindi kailangan manggaling sa eyewitness ang mahalagang ebidensya dahil maaaring mas malinaw na makita sa mga record kung ano talaga ang nangyari sa mga transaksyon. Inaasahang iaharap ng Anti-Money Laundering Council, mga bangko, insurance companies at Bureau of Internal Revenue ang mga record na may kaugnayan kay Duterte sa kanyang asawang si Vanessa Scarpio at sa mga kumpanyang may financial interest sila. Nauna nang iniharap ng prosecution ng record kaugnay ng real properties at firearms. Susunod namang susuriin ang bank accounts, transaction summaries, insurance at investment records, tax information at upang financial documents. Layunin ng prosecution na ikumpara ang mga records sa asset, liabilities at network na itineklara ni na Duterte at Carfio sa kanilang salin. Gayun din doon, maaaring sa mga dokumento mismo makita ang mahalagang katotohanan na sa defense naman ang pagkakataong questioning ang bigat ng naturang ebidensya. O si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Pinagsabihan na po ito eh. Winarningan na ni Presiding Officer Chis Escudero. Yung gag order na sinasabi nga na sa labas ng Senate Court, huwag kayong balita ng balita, salita ng salita, na mga aligasyon na sumisira. Yes. Diba? Apektado eh. Kasi napupulit yung isip ng ating mga kababayan na papaniwala ninyo yung iba na totoo yung inyong mga aligasyon.
1: Yes.
0: Kaya nga may korte. Ha? Kaya nga yung impeachment ay tinatawag na Senate Court para litisin, imbestigahan kung ano ang katotohanan sa mga inaakusa ninyo laban sa ating Vice President Sara Duterte. At hindi kapag nasa labas kayo, sige ang dada for conditioning ang isip ng taong bayan. Diba? Para makondisyon ang isip ng taong bayan na meron ngang ginawa na labag sa kanyang tungkulin ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya marapat na ma-impeach yan ang ikinukundisin nyo sa isip ng taong bayan.
1: Yes.
0: O, eh bakit hindi rin ito dapat parusaan din ito?
1: Mm.
0: O, labag sa winarning nga na sila na

0: wag nang magsasalita
1: Pwede na makontent
0: sa labas ng Senado, di ba? Ng mga salita na sumisira at nakakaepekto sa paglilitis.
1: Sa ating
0: Vice President Sara Duterte. Meron pong susunod na pag-uulat mula kay Jong Manlapas, Prosecutor Zamora. Binatikos ang online buzzers, hinimok na tumutok sa merit ng kaso. Jong Manlapas, ibalita mo. Jong?
2: Binatikos ni House Prosecutor Isabel Maria Belsamora ang mga online buzzer na pumupuna sa paraan ng kanyang pagsasalita at pagtatanong sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zamora, mas mabuting pagtuunan ng pansin ang merits ng kaso kaysa sa kanyang accent, paraan ng pagsasalita at kilos sa korte. Kumalat sa social media ang kanyang direct examination kay PNP Firearms and Explosive Office Record Chief Police Major Joey Crison Zangalan, kung saan pinuna ng ilang netizen ang kanyang accent at manner of questioning niya. Nagpasalamat naman si Zamora sa mga kasamahan at organisasyong dumidepensa sa kanya laban sa muli misorganistic attack at paratang na flirtatious ang kanyang kilos sa pagdinig. Git niya wala siyang dapat ikompromiso o hingin ng pamanhin dahil ginawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang prosecutor. Binalaan din niya ang publiko laban sa mga AI-generated video na muli binabago o dinidistort ang kanyang mga sinasabi sa direct examination. Samantala, sinusuportahan ng prosecution panel si Zamora at sinabing kapag hindi kayang kontrahin ang argumento sa usapin, ang personalidad na naghaharap nito ang inaatake. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Malaking barrel.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Isunod naman natin si Jojo Sikat, may warrant sa Sandigan Bayan na harang sa NAIA patung LA, California, USA. Aba, warrant na? Sige. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Naaresto ang isang pasahero na patungo sa ng California, USA sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na mayroong multiple warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan. Isang alert list order na lumabas sa record ng pasahero abang ini-inspeksyon ang naging dahilan para makipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa NAIA Police Station 1 para sa kaukulang aksyon. Inisyo ng Sandigan Bayan 2nd Division ang alias warrant ay sumasaklaw sa dalawang bilang ng paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dalawang bilang ng malversation of public funds sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code at dalawang bilang ng falsification by a public officer sa ilalim ng Article 171-2 ng kaparehong kodiko. Ang kabuang rekomendasyon o rekomendadong piyansa ay 282,000 pesos. Ayon sa pasahero, legal na napalitan na ang kanyang pangalan habang ang iba pang pangalang lumalabas sa alias warrant ay pagmamay-ari ng kanyang mga kapatid. Sinabi rin niyang hindi niya alam na may warrant siya. Dadalhin ang akusado sa Sandigan Bayan 2nd Division sa Quezon City kasamang kanyang anak para sa tamang disposisyon. Hindi naman pinangalanan ng mga otoridad ang naturang suspek na taga lalawigan ng Mindoro. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Babasa na tayo, Don Pepot. Regulasyon. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Tita Carmen, mahilig ka talaga sa itlog. Oo, kasi pampalasugu yun eh. At pampaganda pa. Oh, sige, basa.
1: Wala naman kay Sir James Janis Almohano. Good morning, Tita Carmen, Brother James. Tita, sabi eh sa December 16 daw, Wednesday na, Ang final verdict sa impeachment ni Vice Sara Duterte, walang ideya kung conviction or acquittal.
0: Si Joel Latorre, good morning, Tita Carmen, Sir James. Menchime, good morning po, Ma'am Carmen and Sir James. Thanks. God, it's, ano to? God, it's Friday, Monday na po ngayon. Ha? Si Rob.
2: Hinimok ni House Trial Spokesperson si Aloto Adjong ang mga kinakaukulang ahensya.
0: Ano ba yan? Okay. Si Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. O, basa.
1: Wala kay Sir Marlo Bossi. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agring, si Sir Rick, takot siyang ma-cross exam ng defense. Gusto niya magpa-presscon na lang. Para sa nga naman sa press kung malaya siyang makapanira. Oo nga, hawak mo yung mikropono eh, di ba? O, tapos tatanungin ka ngayon ng mga, ano, mga chuchuwang mga ilang mga mamahayag, di ba? O, Jesus Mariano, o eh, takot siya kay, attorney, di ba?
1: Sila.
0: Sila. Season. Dahil sinabi ni Attorney Sheila Season na siya magko-cross-exam eh. Kay Trillanes pag ito ay umupo sa witness stand. So, nabag ang buntot, umurong ang itlog. Sige.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Robert Claros, maring ang dahilan kung bakit inalis si Trilling ay dahil sa sinabi ni Rapi na kailangan ang witness ay may alam sa investigasyon at hindi rin siguro pumayag na gratis ang kanyang appearance as a witness. O nga naman.
1: Sabi ni Sir Justine Mohano, ituloy ang clearing operation sa mga barangay roads, sidewalks, anti-illegal hawkers, illegal terminals, etc. Barko barangay clearing, action agad.
0: O nga, sabi ni Teresita Cruz, sabi ni Boyet Blasco, gandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Wala naman kay Sir Andres Teves, these times try men's souls, the summer soldiers and the sunshine patriot in this crisis shrink from the service of his country. He deserves the love and thanks of citizens. Thomas Paine, 1777.
0: Yes, oh, sige, tuloy mo.
1: Wala kay Sir Dizdez Almuano, no to gun control, no to gunless society. Pursue responsible gun ownership ng government. Mula kay Sir Josepino Gutierrez, good morning po, Ma'am Carmen, Ma'am James. Magandang maga po, sinasabi ng Pangulo, kung totoo yan, gagawin. Pero puro salita lang eh. Siya, wala naman siyang gawang maganda ang sinasabi, pero walang natutupad eh. Mula pa rin kay Sir Josepino Gutierrez, puro salita, wala naman sa gawa, palibasa. Mga kaya wala namang alam, sabihin kundi magsalita. Pero wala sa gawang matino dahil walang alam talaga sa pag-aayos sa bansa natin.
0: Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, tama ka Tita Carmen, yan din ang pinagdataka ni Mr. Tiglaw eh. Kung saan kumukuha ng panggastos si Trillanes? Kung 60,000 lang per month ang pension niya, eh baka sa maleta yan, ayon sa Brave Marines.
0: Eh kung natatandaan nga nyo eh, kaya ako rin nagdududa eh, di ba? Nagbigay ng 112 million, ano? Dahil pinapalit yung $2 million eh, di ba? Yung ba napunta lahat sa mga taga-ICC? Di ba? Yes. Hindi ko sinasabi na nangungupit o kumukuha ng parte itong si Trillanes. Pero bakit siya masyadong masigasig ha sa mga ginagawa niya ngayon kung hindi siya kumikita? At saan nga niya kinukuha yung gastos na yan kung hindi siya kikita?
1: Mga biyahe pa yan. Mula naman kay Sir Boy Paldes, sana all may senior citizen pension. Bakit kami? Sa Quezon City nga. Good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Keep safe. God
0: wala ba sa Quezon City?
1: Meron.
0: Pero
1: dapat magpa-lista po kayo kahit sa online po. Magpa-register kayo.
0: Sabi ni Rick Urasyon, ang attack dog ni Pinocchio ay bumanat na naman at ngayon si Presiding Judge Escudero ang tinitira niya. Wala talaga itong pambansang chismosa. Chismoso. Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am. Sir, si Trillanes ay natakot na umarap sa impeachment sa Senado. Ang ginawa, nag-presscon na lang siya. Mag-isa siya at yun ang mga bias na medyas ang mga kasama niya. Lahat na lang ay ginagawa nila para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Eh matindi po ang galit niya sa mga Duterte, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, maging sa ama ni Vice President Sara Duterte na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay galit siya dahil nga hindi siya kinuha na Vice President. Eh mukhang tila ngayon nagdo-drawing ito sa darating na 2028 para mag presidente o vice president. Mm-hmm. Bilang kasama niya yata ay si Risa Hontiveros.
1: Si Risa, o kaya si Gibo yata.
0: Wow naman. Candidate. Eh kung ako naman si Risa, kahit ako'y nangangamote sa survey, hindi ako sasama sa iyo dahil lalo akong mawawala na sa survey. O ganun din si Gibo Teodoro, may natitira pang ilang napapaniwala na sinasangkalan ay puro West Philippine Sea. Baka lalong mawala ang boto mo kapag ang isinama mo ay itong si Trillanes. Wala na pong kapanipaniwala ang taong bayan. Kahit ano ang sasabihin itong si Trillanes ay kanilang iniisip na ito ay puro wento lang. Iniisip po ng ating mga kababayan na puro wento lang, na hindi naman po dapat paniwalaan.
1: Wala naman kasi, Fernando Claros, nawawala na sa mga balita, lalo sa mainstream media, yung tungkol kay Martin. Nandito ba yan sa Pinas?
0: Opo, nasabi ni Rekurasyon. Kaya pala tinanggap ni Attorney Lorna Kupon. Hindi kupunan ho, hindi kupon. Sa pagiging prosecutor, lawyer, sa halagang 10 million contact pala at 1 million per appearance niya. Paldong-paldo itong si Elton John. Elton John sino?
1: Kamukha doon ni Elton John.
0: Naman! Kamukha ba?
1: Mubok kasi mubok.
0: Sige.
1: Wala kasi, Fernando Claros, iyang increase sa social pension ay malabong mangyari yan. Walang pinagkalayo yan sa Universal Health Plan Bill. Kaya maraming nakukuha ang butante si JB ngayon eh. Social pension increase naman ang isinusulong ni JB.
0: Di ba yung universal hanggang ngayon di pa napopondohan?
1: Opo, kahit batas na yon. Pero itong universal pension, di pa siya batas ngayon.
0: Sabi ni Rick Oracion, ay naku, itong si Ilong Terrio Ridon, kung ano-ano pinagngangakak, ito junior ni ano to, ni Trililing eh, di ba? Wala ngang maipakitang physical evidence, kayo na ang vice president ay may mga negosyo na illegal. Puro nga wento sila eh. Wento ng wento. Sige.
1: Mula naman kasi Honorato, Gadi. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Sayang na yung oras nyo kay Trillanes noon pa man. Marami nang nagkaso kay Trillanes. Ni isa, walang napatunayan na nagkasala siya.
0: Ay, wala bang, pagka dakdak ka ng dakdak, wala ka bang pananagutan? Sabi ni Romy Uchoa, kung naninira, di ba? Sabi ni Romy Uchoa, happy Monday to all. Walang masasabi diyan sa sarado, sa Senado, buwagin na lang iyan, parliamentary na lang. Yan.
1: Mula ka sa Fernando Claros, si Prosecutor Zamora, mayroon ba talagang merit ang mga kaso nyo?
0: Sabi ni Raul Manu, siyempre, may sponsor si Tonyo. Sino nga? Siyempre, yung may gustong masira. Ang ating Vice President Sara Duterte, sampunan lahat ng mga Duterte.
1: Mula naman kasi Honorato Gadi, dapat makulong na yan. Sobre, ito namang bayarang media, pinapatulan ng mga kasinungalingan ni Trililing.
0: O sabi ni Led Nunasa, gandang umaga sa inyo, nakikinig kami Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, maraming salamat. Led Nunasa.
1: Wala naman kay Sir Sani Makatol. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Wala nang naniniwala dyan kay Trililing eh. Nasundalong kanin na puro kasinungalingan ng alam para siraan lang at sirain ng mga Duterte.
0: Sabi ni Raul Mano, bakit hindi pa na-rest baka ng kaso yang si Tonyo? mula pa noong time ni PRRD, naninira na yan sa mga Duterte. Eh yung 18 ex-soldiers, mga patong-patong lang mga kaso, o nga naman. At ang nangyayari sa iba-iba pa mga lugar, may ibang lugar ang pinag-aaruan.
1: Mahirapan
0: talaga eh. Tsaka yung...
1: Luzon, Visayas, Mindanao, ang kaso.
0: Oo, at saka ano eh, tawag dito, yung mga piyansa, di ba, mga
1: pa,
0: bail. Eh, mabuti na lamang at marami tayong mga kababayan na may tumutulong, magagandang kalooban na tumutulong, nagpapadala ng mga halagang kaya nila para nga mapiyansahan yung mga 18 soldiers sapagkat ipinakikita naman na sila ay mga credible witness sapagkat sila ay may personal knowledge dahil sila ang nagdi-deliver sa utos ni Saldico, di ba? Ng mga mali-malita na ang laman ay milyong-milyong halaga ng salapi.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Wala naman kasi question. Magandang maga po, Tita Carmen, Sir James.
0: Itong sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong si Tore, ang daming tarpulin dito sa Davao, may balak atang tumakbo. Eh, balak yatang kumandidatong senador itong si Tore. Naku. Eh, sana naman ito kukuha ng sponsor o di, siyempre, sa dating gawi. Kung sino ang sponsor ni Trilling, eh, baka siya rin sponsor naman nitong si Tore. Diba? Ige.
1: Wala naman kay Ma'am Ena Gray. Good morning po, Tita Carmen ng Sir James. Wala kay Ma'am Luz Papa. Good morning po. Wala kay Ma'am Teresita ko sa kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sige, basta.
1: Ano pa po? Wala naman kay Sir Nestor Mamaril, whether we like it or not, we need the support of AFP to topple down this dictator's government. This is time that it is the time that AFP support should wake up call of Filipinos to dismantle this corrupt government.
0: Ang problema, Dom Pepot, yan ay kasama sa tungkulin, sa sinumpaan tungkulin ng ating mga pulis at ng ating AFP. Pero, ayaw nilang kumilos ang kanilang dahilan, yung pagiging, tawag dito, yung pagiging tapat sa kanilang commander-in-chief. Diba? Yung loyalty to their commander-in-chief o sa chain of command. Pero, ang inyong sinumpaan ay to serve and protect. To protect, diba?
1: Yes.
0: To serve and protect the country and the Filipino people. Yun ang inyong sinumpaan, hindi sinasabi na ang inyong loyalty, ang inyong paglilingkod ay para lamang sa iisang tao, kung hindi sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Eh nananawagan ng taong bayan, humingi sa inyo ng tulong. Eh hindi sapat na sabihin niyo yung inyong loyalty sa chain of command.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil maliwanag naman yung sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanates
1: from them,
0: from the people.
1: Yes.
0: Oh, eh anong ginagawa ninyo? 'Di ba? Oh, humingi ng tulong ang taong bayan. Wala kayong ginagawa, wala kayong kinikilos.
1: So,
0: hindi naman sinasabi ng ating mga kababayan na labagin ninyo, ha? Ang ating saligang batas. Hindi naman nila hinihingi na mag-martial law. Hindi rin nila hinihingi na mag-kudeta. 'Di ba? Hindi naman nila hinihingi na mag-civil war.
1: Yes.
0: Ang hinihingi nila, proteksyonan sila.
1: Yes.
0: Di ba? Sige.
1: Wala naman kay Sir Luno Plo. Good morning, Tita Carmen and Sir James from Mel Florendo.
0: Sabi ni Robel Claros, isa sa ruling ng Korte Suprema ay premature pero once na pinairal ng impeachment court kanilang version ng threshold, matik and mute na babaliwaliin ng Korte Suprema kasabay ng tatanggalan ng lisensya ang mga abogado na kumiling sa maling interpretasyon ng batas sa voting threshold. At merong parusa, ha? Yung mga senador na lalabag, di ba? Yung temporal, ano ba yan? Perpetual, ano ba yan? Yung kanila temporal na parusa na tila temporal persecution, tama ba? temporal lang po, pansamantala na sila ay hindi makakatakbo sa politika, sa anumang posisyon. Pansamantala. Mm-hmm. Ha? O, yan po isa sa parusa kapag napatunayan na yung kanilang ginawa na pagbali sa utos ng ating saligang batas, di ba? Na kailangan ay all members of the Senate, di ba? Mm-hmm. Na 24 ay meron po itong equivalent na 16 votes. Two-thirds ng 24 is 16 votes. Pero binali ninyo, gumawa kayo ng bagong gusto ninyo na mas mababa sa 16.
1: Interpretasyon.
0: So, yan mga kaibigan. Sabi ni Rowell Claros, isa sa ruling ng Korte Suprema ay premature, pero once na pinairal ng impeachment court calamversion ang threshold, matik ang mute, nababali ulit ang Korte Suprema, tatanggalan ng lisensya, abogado, kumiling sa baling interpretasyon ng batas sa voting threshold. Maliwanag yan, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinakabahan din sila sa darating na pagboto nila kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Depende po sa magiging boto. Pero kinakabahan din yung mga boboto. Dahil baka bumaligtad ang desisyon ng ating Korte Suprema at baka sila ay managot.
1: Yes.
0: Diba? Kaya
1: na iba interpretasyon ng saligang
0: kaya medyo ang mga senador ay nangangamba. At isa pa, hindi na sila boboto ng taong bayan. Maliwanag naman sinasabi. Lahat ng mag-i-impeach sa ating Pangulo ay sa ating Vice President Sara Duterte maaaring hindi na iboto ng nakararaming bilang na mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Pero mayroon din mga nagtatanong,
1: bakit ang ating evidence?
0: Pangulo, impeachable din ang ating Pangulo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O bakit hindi rin siya na-impeach dahil bakit nakalusot?
1: Walang yung, substance, yung kipangulong bumbong sabi niya.
0: Yung ilang taon yung ilang taon na gaa, di ba?
1: Hindi nakalusot, yung mga insertion.
0: O, hindi nakalusot nga eh. Kaya, di ba may pananagutan din ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.?
1: Yes.
0: Bakit,
1: sa Committee on Justice, hindi nakalusot eh.
0: Bakit?
1: Lang substance,
0: sasabi, dahil siya ay in power o dahil sa nalagyan ng di umano. Kaya nga sinasabi, hindi ligtas yung ating korte. Kaya nga, nagbigay na nga ng direktiba ang ating Chief Justice Lonen. Dahil nga sa kumakalat na balita, na maging ang ating judiciary, ang mga korte, ay tila kasabwat na rin.
1: Bawal yung bribery, tsaka corruption sa korte, sabi ni Leonel.
0: Sige, basa.
1: Wala naman kay Sarayme sa Buhay Bernante. Good morning po, ma'am, Ninang Carmen and Ninang James. Politikong bilog ang utak, huwag patulog-tulog, October na.
0: Sabi po ni Led Nunasa, good morning sa inyo, MX3, wala pa po gumagamit. Ako magaling pala talaga. Kakaintay ko, bumili na ako ng kaping MX3. Opo.
1: Healthy coffee yan. Wala naman kay Ma'am Ena Gray, Tita Carmen. Bakit po yung mga fire truck na ibinigay ni BBM sa mga barangay ay para lang e-bike? At ang tangke ay mini tank lang, haha, paurong at hindi pasulong.
0: Sabi ni Led Nunasa, hindi sila mananalo. Masasama sila sa ginagawa nila sa tao, lalo na sinusung bat recto. Dapat yung recto ibalik na lang sa Ascaraga.
1: Lama kay Sir Amy Samuel Bernante, tanggap niyo ba sa 2028 puso ng sambayanan party list? Ma'am Carmen Ignacio, pwedeng-pwede pa.
0: Hindi pa ho. Ayaw ho natin ang politika. Hindi dapat noon pa eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero ayaw po natin. Kasi magulo ho yan eh. Kasi mapa mabuti ka, mapa sala sa lamig, sala sa init.
1: Mm-hmm.
0: Gumawa ka ng mabuti, kalaban mo yung masama. Gumawa ka ng masama, kalaban mo yung mabuti. Diba?
1: Pag lalagyan.
0: Oh.
1: Medyo
0: Kaya wala
1: ano na
0: kang
1: lang.
0: sala sa lamig, sala sa init. Mahirap po yan. Ay, Miss Amoya Bernante, good morning. 25 million na namang gastusin ngayon ang gobyerno kung tinulong yan sa taong tinulong sa taong bayan. 25 million ang natutulungan ng mga Pilipino. O nga naman, isang milyon na lang. Bawat isang mahihirap na Pilipino. Aangat na ang buhay. Sabayan na yan ang pag-train ng skill, di ba? Ng ating mga kababayan. Pagkatapos, bigyan ng tigi isang milyon na puhunan. Pag hindi lahat yan, gumanda na ang buhay.
1: Negosyante
0: diba?
1: Na. Wala naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Blessed morning, Monday morning po, Ma'am Carmen Sir James.
0: Sige.
1: Mula naman po kay... Taka na wala.
0: Wala na nga eh.
1: Mula naman po kay... Mga Evangeline De Salisa. Tita at kuya, bakit may pension si Trillanes? Di ba may kaso yung rebellion? Paano nangyari yun?
0: Na-absuelto na, di ba?
1: Napardo na siya doon eh.
0: Nung maupo si Noynoy Aquino, absuelto na.
1: Opo.
0: Sabi ni Rick Orasyon, the impeachment of Vice President Inday Sara implode sa pagpunta ni Mayor Baste. Kung ano-anong kababalaghan ang pinagagawa ng mga prosecutors na riyan, yung magpa-cute at manghahalina sa witness. Sayang ang milyon na ginastos sa bawat araw na impeachment hearing. Tama naman po eh. Totoo naman yan eh. Ha?
1: Ngayon, 33 na ngayong araw na to, na trial. Dami na nun.
0: Sabi ni Led Nunasa, wala namang... Asa na ba tayo? O, nawawala eh. Sabi ni Rick, teka, o sige, ikaw na nga bumasa.
1: Sabi ni Ma'am Yeye Villahermosa, Tita Carmen, dapat talagang makulong yan si Trillanes eh. Sila na ang laman ng Facebook. Eh, saan niyang kumukuha ng pera? Yan na pangbayad sa mainstream media. Dapat ibalato sa amin para makaganti naman kami. Sabi ni Sir James Dennis Hermuano, yes, tita, mga natalo, na ulas na sa mga nagdang eleksyon. Wala nang chance of winning. Yan ang sad reality. Too much to expect.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, mamili kayo sa 2028 kayo, prosecutor, congressman, and senator. Judges si Vice President Sara Duterte o si Mayor Baste Duterte. Silang dalawa ang gusto ng taong bayan. Pili na kayo. O nga naman. Pwedeng-pwede, ha? Dahil parang si ano eh, parang si Tatay Digong. Si Baste. Ha? Ang dating po. O. Malakas ang arrive po ni Baste. Ha? Para nga tayong may presidente na mafia. Sabi nila, di ba, mafia? Mga mafia, yung mga namumuno sa mafia, astig ang mga dating ng mga yan. Di ba?
1: Mula naman po kay Ma'am Evangeline De Salisa. Hello po, tita and kuya. Dito po sa Quezon City, wala kaming social pension eh. Nag-apply na kami online. Walang nangyari. Sa OSCA naman, sabi, ni BBM, kahit may pension, makakuha. Pero wala pa rin pondo. Quezon City, ma'am, alam ko, para 1,000 din ang social pension dyan eh.
0: Pero walang pondo.
1: Yung lang yata. Baka
0: walang
1: nakukuha.
0: Kalo ko
1: 500 o 1,000. Parang,
0: eh, meron naman dito.
1: Ng dati.
0: Dito sa Maynila,
1: 500, sure
0: 500
1: na sila.
0: Pero, ano naman sila? Talagang sa oras ng pagbibigay, binibigay naman ni Mayor Isko Moreno. Walang pagsala. May kasama pang, ano, gatas.
1: Pampalakas.
0: O, pampalakas.
1: Quezon City, ano ko, parang 1,000 din sa kanila eh.
0: Eh, may 1,000 ka nga, kung di mo naman nakukuha, di mo naman nahihipo, walang pondo. O, katulad ng universal, ano, universal law, di maipatupad.
1: Kahit may batas na.
0: O, kahit to'y batas na.
1: Walang
0: dahil
1: pondo.
0: Wala din pondo. O, mahalaga po, yung pera, yung pananalapi, umuutang na naman tayo. Ilan na bang trilyon ang utang natin?
1: 19.69 trilyon na ngayon.
0: O, di ba sinasabi, may uutang na naman ng 3 trilyon?
1: Kasi kulang eh. Yung 7.2 trilyon natin, kailangan mangutang pa.
0: Saan na pupunta? Wala naman nakikita ang taong bayan na malalaking project. Yung project ng subway, akala natin itutuloy.
1: Nung mga nakaraan, zero yun. Ngayon nalagyan na paunti-unti, ilang porsyento lang.
0: Yung
1: pati railways.
0: Yung sa train, railways.
1: Railways.
0: Wala rin.
1: Zero din yun. Diba? 24 na halos na zero lahat yun. Kahit pinil, zero yun.
0: Yun na nga sinasabi natin eh. Wala naman tayong nakikita na malaking pondo, itinutuloy o sariling proyekto. Wala. Mm. Diba? O, saan napupunta yung pera ng taong bayan? Bukod sa mga taxes natin, eh, saan napupunta yung mga inuutang? Eh, kung natatanda mo, ilan lang ang utang natin sa panahon ni dating Pangulong PRRD?
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Eh, bakit biglang lumaki ng ganito?
1: Saka na may pandemic pa noon, nung time ni Pangulong.
0: Saka noon, itinuloy niya yung mga
1: proyekto,
0: magiging proyekto dati ni dating Pangulong Bongbong Pangulong Marcos Senior, itinuloy niya dahil yun ay merong tinatawag na blueprint. Sa pamagitan ng blueprint, itinuloy niya yung ibang mga hindi natuloy na project.
1: Yan, dami pero ngayon,
0: wala naman tayong nakikita eh. Project niya na sarili o mga itinuloy na project. Wala, puro privado.
1: Benta, puro privado.
0: Ang mga proyekto at yung ating mga pag-aari na ibinebenta.
1: Yun.
0: Yung sinasabing mile long.
1: Bibenta na rin.
0: Ibinebenta. Eh, maganda yan. Sa Makati yan eh.
1: Yes.
0: Oh.
1: Crime block yan. Malaki yan.
0: At saka yung iba pa na sinasabi nga.
1: Yung atrium, nabenta na nila.
0: Oh, atrium. Oh, nakusus Mario Josep. Matanda na yung atrium na yan eh.
1: Yes.
0: Diba? Oh.
1: Yung,
0: wala na, halos
1: Terminal.
0: Wala na.
1: Uh-huh.
0: Isandaan GOCC ang tila binibenta o naibenta na. Pero nasaan
1: FTI, po? FTI, kalahati, binibenta na rin ngayon. Yung kalahati ng FTI.
0: Yung kalahati na binibenta ng Ayala. Na Ayala ang kalahati ng FTI.
1: Ngayon
0: yung
1: kalahati.
0: Yung nagagawing food terminal. Ang plano ni dating Pangulong Marcos Senior, gagawin food terminal mula sa mga probinsya.
1: Yung bagsakan mga, yan. Eh.
0: O, bagsakan. Eh, naibenta na po, ha? At yung kalahati, ngayon,
1: binibenta ay ngayon.
0: Binibenta pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Sus Mariano, eh, ano pang kikitain ng gobyerno? Puro na lang sa tax?
1: Yes.
0: Ang pera saan napunta?
1: Mm-hmm. Wala naman kay Ma'am Yeye Villahermosa. Good morning po, Tita Carmen K. James. Tita, dapat pa sa kanayang channel 7 and 5. Hindi sila patas magbalita. Eh, mukhang talagang silang nabayaan. Dapat supportahan tayo. Support tayo kay BP Saga, papunta sila sa MBI.
0: MBI? Eh, MBI, eh, ano ba yan? National
1: Bureau Bobo? Investigation.
0: National Bobo Investigation. Eh, puro Marites ang inatupag nung director ng MBI, eh, si director, ano ba, Marites Matibag?
1: Melvin Matibag.
0: Ah, ano?
1: Melvin Matibag.
0: Melvin. Matibag.
1: Matibag.
0: O, yan. O, eh, puro chismis ang mga aligasyon ng kanyang pinagagilap eh. At pagkatapos, ayan, pasasampahan niya ng kaso. Naku, Sus Mariano, ano ba yung ginagawa ninyo sa Pilipinas? Eh talagang nakakaawa rito yung ating mga kabataan.
1: Yes.
0: Yung mga may iiwan na mga Luter kabataan. Ha? Yung kanilang kinabukasan, ang tila pinapatay nitong mga kasalukuyan sapagkat kahit sinong magaling, ha, nauupo sa susunod, ha, maging ito ay si Vice President Sara Duterte o hindi man, ha, o si Baste o sino man, mahihirapang patakbuhin ang bansa sapagkat saan kukuha ng pondo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, wala na pong pondo tayo, kaya kaawa-awa yung mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Wala ka sa Ronto Hez, 100% justice, freedom sa people of the Philippines. Duterte, PRD political kidnapping, hostage siya sa ICC. Laban lang sa mga public enemies, servants, traitor, terorismo sa Pilipinas.
0: Sabi ni Lenyo Nasa, asa na ba tayo? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, bukas ulit po. Ingat po kayong lahat. Sabi ni Raul Mano, speaking of mafia, mas bagay kay BBM ang titulong niyan kasi pinuno siya ng gobyernong sindikato. So, wala na tayong oras, Don Pepot.
1: Yeah, salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Sabi na kayo, mga politiko, James Gojay, po sabi lang, pinigay mo tayo. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantalang nagpapaalam hanggang bukas na muli, sa dati ring oras, sa dati ring himpilan, Paalala po, ingat-ingat po tayo sa ating kalusugan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
4: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.